0: science. Yaba draw bia bia ni edi nkomo e wo fie hono mu a okotena ye. Na o ka fie wase mo ya ka yaka die. Ya na mo fam e wo ho. Udru stage bia fe na mintini accept bia. Na maboto na mo ra ho. Ti ye nse. Ma mi pri mati. E fa mo ma min. E na mi adu a e de de. Na mi ye to aso enfi e fie ho. Asetena na mo tim. And I didn't be a so be a na a mana a cow fi on them a running up the door so you can rescue them tosso
1: this one
2: 3.5
3: but you feel as it's an animal and none money or na so we are born here your punish you punishment then they say what's me gia to say bear ma a bear man
0: so we are born here
3: so we are born here same me example
0: okay
3: me call for from no go ba ko kache me 3 months and 2 months bia omo mo mu ni o ma sin yin papa bi ba beje
0: omo sin yin omo yin
3: uyi na waje ti papa na ba no de amanoko nti me ti sa asem no me na papa na pe ma sem kakra nti no se ne ne me nti mo bia me fa me ho ma boys no nti o woni boys no ti boy ba ko na se papa no da no di go enu ma wo fe no na wa fo so wa mo do ketre mata fre me decide this me bi papa na fam no because o no ba ho nche ye nti me said da me nya me menses no ma new super egu me ho na me said daddy sun ka che papa ni se boy no a repu me e na papa ni se me ye sure na me say me ye sure na o se fa hin e na me say o de me call baby na me ka say o mu and to task on the hope na satellite embo we CCTV camera embo there be a bi bo nti e ho no show e bi mbo ne home mu no de me call e no so ni mjo be e nti ta ma doctor na ba na me change say do na draw me nti minda na me call for na me so ate na me si minti minda nti o ma me draw me no ma me ti mi ada the whole day ti e pe draw no be for na di good drink mama don see mo mama sa boy no e na me gi ni tiri ni nti sɛ weene soso ɔkasa wɔ bɛgye a me sa tiri nwi ni bi na makekere ɛde ama no sɛ yɛnyɛ nwi ni bi na aga ɔba akokɔ tee me to
0: ɔbɛgye de a
3: ɔma yɛyi ase nwi no abɛgye nti ɔba nso ɔbɛgye na me saa bɔe ne nwi no
0: bɔe ne nwi nwa no wayi
3: mene ga ɔba ako maa no yɛde adurogu nsɛm maa ne nom boyɛ
0: woyɛ aduro no wayi
3: doctor ne de maa me mekyerɛ ne sɛ mentimi nna na ɔde maa me sɛ bɛyɛ mɛtumi ada bikɔ mekɔyɛ na mafom tebe ya meeting na me so ate kaka tebe ya meeting mi ada nti ya kambo mbe force 5 kra na ya yamdigu edronum ifanu maano nti ya yi ni tiri ni nti ya segu wenum de maano
0: na mu yi ya nu wan hu
3: efu wa na efu nti ya
0: bubu so
3: nti ya sade maano na ga ba akoko te meto eti ya papa ni say ni wife no ade say na wife na papa ni say nyesa ni ni meeting bi mamti ma ende na magimi na obe punishment o no mama mi bi na ọka kye boys ni sɛ ɔmo fa mefa kwan bi a ɔmo pɛ nti mɛma 8 na ɔmo nyinaa ne meda ɛ ba before sɛ ɔmo ne ɔbɛda no sɛ dua no sɛ dua ɔmo bɛfa wɔ wase a punishment ni sɛ dua no so ɛso
0: wɔ
3: ɔmo ase ne dua bi ti sɛ bɛrima pɛpɛɛpɛ
0: ɔmo ase ne dua ama na ayɛ ti sɛ bɛrima ne bɛrima
3: ejabisebo omo ye program o tv so ko omo timi ye na omo de condom o se chire
0: ah omo ye omo okay ma mo
3: eh no bi e sunwa nti omo de sa dia
0: se me o ba se e microphone ye ti ho ya na
3: o ne kasi ye microphone no so
0: microphone no so na microphone ni
3: na ba te se ni dia no
0: ah fa ko ho o se na ne kasi ye ti e na ma sun ni se be ma ne de be ni fa ti ni be ka se ni be ni okay
3: na omo de sa dia no se me to omudi si meto kwan ti nipa 8 na omu nyina efa me
0: how
3: o panisi me se be ya mi ndi sa nkwasi ade ni biem
0: omo amu fa o efa o to ana
3: omo amfa me to omu odidi anu mo mu se meto meto
0: kwan
3: na o fa me ba papa na kasa de o fa me to da papa na kasa mu no ndi omu ye ero no se
0: how many times o fa o to
3: be 4 times
0: se be ye ne ha no
3: like unya o menses a so fili so ne woda so unya o menses nti o so ofa wo to
0: eh awura 4 times
3: 4 times
0: ana so obi ho to aso ai
3: nti
1: jade ya show
3: me wa pan sa punishment no eno ne me punishment a me nya ai nti se me nene kasa na mi Yusufu na me de call ho ma maga ona ehun se mi Yusufu onu so mu nyimu da nti atan se mi di phone ne so mebo me nene kasa na mi video no na mi bi se bi sane nsem ga ona ka chere mse na dan fo pae MPB a mi minim no minister bi a o ya do ye pa nti mi bi sa papa no se is it true say or na down for this away na no say dey born na no ya no make make count me keep secret e be obehun be or kind one don no odwa no one ne enye fine one na count one ne enye fine on can in the squad ho kra enti me be say this and the questions ma o tell me say me say me hu say ono o kwa sorry about je say o feeling na ya o feeling so ni ni pada sa keke enso anyini me ni say drone o use o o person me hu say ono e Christian enti o so kwa sorry wa Nigeria nti o de mark all four times me na ono na ni body guys no ye me mpana no o de me ne na ko four times ye kwa ono won kwa sorry bi na ko biki hotel amain se mi o ni ye nche no na oba nipa no ya de ma na me so so ti say either so ye Nigeria ni ana say Benin ni nti bu o ti mi say na chi bi say o so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye nko hotel ho na me ne body guard ni ye che hotel room ho ani asum obi ama na koto TV Joshua ni ama ni bia bre se be o be prove say ye kwa sorry ni e di aba nti one day o fie na me kwa o mo keke nsa me sumi di mani hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na o na na me ne ka kasa no no sa translate ama o mo won kan me nti kan kasa nti o fie na ga o na ka che me se o nyim na abo papa na mania papa na fred doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti a oda o be sun da e bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti ga no kan na mse ma o mania ha no ye den ya anya mi nti o be fo mu afi mi wo kitchen e ho ni ben kitchen kaka mi wo kitchen na ga no bo mi din ti am se na kuma eti
4: 3.5 fm
3: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa o no nche ne ho jina ho ko se o be wi abortion no o interest was adding him o ye a o je ani mo ja no no no de akọ na sa
0: baby no
3: o je baby no ani ehu mo ja no no de akọ nta particular papa no o ko ni ho meeting wo se benin o se hin no o no oba ebi wa no ma nipa no nyuma a o je o mo o nya abortion no o be ka bo mbe nipa mi no ana mi ensa because o ni se de ya a o be nyum o ni su shi nto ni se de ya a o be nyum ana e kwa bi a so se wo se wo nyum nti se papa ne ba o ka bo mbi a fo na papa na ba no abeje papa nde bi o be jiji ga na ha no no de akọ ana se papa no su fi ho ba so no so wo ba o mu a o no fa no ewo de o no pe no no so wo ye
0: doctor no
3: ana bro doctor edura
0: o be ji moja no ni akoda na
3: onu so ogala onu oba obetimi a chese bia mepewi papa nde ne be ma no se 3 days 4 days o be ji kwa
0: na
3: corona ene so on so so be pi nti ga ni ti amu sa se na kumeti no na me fese me force na me ko hade kwa atu girl no na me ra inside no na doctor ne wie bibia mo di moja ni ade no ko ga ni da ho sa wa ba ne num na moja fini hwiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebe ya ohume ni mi ko bisa papa ni se mi bo girl ni jin bisa ni so we e no se ni time aso nti o mu pese last we ye last abortion na o mu ma ne ko efie sa ga no so ka che mi se na busia fo ni mi se o wo ko wait o mu nyim po so o ga na because girl ni ka che so di ni ko ko wait nti o ka che ni family ni se o ko wait nti o mu do mo mu nyim so o ga na ha mpo so mo so papa ni se o ja na kwa ya ma na ko no no se ga na wu ba wa nka nti mi ti che ya follow e ko du be bia won se men ti ho no e ho no no si e ga no
0: oh few wa
3: oh few wa won se men ti e ho e ho no si e ga no
0: papa ni po few
3: si e no wa an se na ta dia anye ni se e ho na no mu tu si e ga no
0: ti ye wura de yesu
5: gala dia be ye papa
0: so asemwe ya ya kan anya bro chiro anya a friend say togo aya gana nkran ha ya asem ani aka nkran ha ya asem ti mi fie ni pa
5: so
0: e wo fie emra be na masa kwan no o mi men so ate nti se se ono de rebusia fo ni so o kuwe o mo nti ne nkam so o kuwe ti no wo afu awu ani ya fie mo o gana ha ya nkran ha ya Rather near Buffo. Ah, so what thing? Near Twasso. Eddie. Edin pa, Edin. Pada wade kaya ngati, ibe wye. Wato, bon ni ama nye non tebyo. Nye non tebyo nye se nye. Odi ya tina wane kese atrodi, atrodi, atrodi. Ebe towa na obo wuse yes. We have to down and now pa.
6: It's my name. I'm a gospel minister. Over the years, gospel ministers all over the world have blessed lives with their songs. They seem to glorify, magnify, uplift the name of the Lord. People like Sissy Winans. Cause all my life you have been faithful. Hey, all my

sa wonsem sa bua kwa nyamye wudi wo na chirichira dia wo yano ne urinja ye mut ayani sem na ya yenina yanzo